Na ba o sa mankin, usan galungan na pekso mo na bakaraw, kabaos wentan, rakino pamacakan agung.